0: si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Ikaw tanghana ka? Di ka kabal lumubutang anang mga bulingon dress labunon! Imong mga brief, imong mga
2: bida. Kabanhag, yun na nga akong asawa. Kanabay gano'n taon is kasi pa ng baan eh.
1: Hoy, Kanor! Panghipos, lago din hibi?
2: Dito ko mo bangon, bala ka magpatulog-tulog ko.
1: Kanor! Hoy, Kanor! Bantog rawa na minaw kay nakatug naman day ni. Heh, makasapot! Matulog na lang pugko eh.
2: Karon ka. Makatulog ganit ka magpadaman-daman di ko rin. Ito na, ihagok na. Murahagok si Pangil, buhagok niya akong asawa ba? Karon, nakatulog na siya. Magpadaman-daman ako. Nang parson si kagusog kayo niya.
1: Ay! Kanor! Ano sa mga managpamang ka?
2: Sige, hilapte ninyo ang akong asawa. Magiging may tabo ninyo. Ako si Mang Kanor, wag kumadlok ninyo.
1: Hala?
2: Labi na ako asawa ang
1: ninyo hilaptan.
2: Mag-awa
1: ninyo. Tulog na, balik ka nun. Hey, ginaman man di ay ni, uy. Hapdusa sa kong naway, sakita sa pagkasagpa, uy. Hey, sige na. Tulog na.
2: Nakabaw sa ayun ko. Yes, nakabaw sa ayun ko sa asawa. Maldita kay ka. Nakabaw sa ayun ko ni mo. Tama, nakatulog na siya. Matulog na siya ko.
1: Sige! Doon!
2: Panamay, ang akong asawa, ginaman po siya.
1: Badyakan na ka!
2: Okay, dali!
1: Sige!
2: Dali, basta dali!
1: Sige, hinaptin niyo si Kanor! Kay mo ang ginapagawa ninyo, punogon na mo!
3: The year is 1968, and this song is number one.

0: mo pingaud to. Ano po ti mo orderon?
1: Mausang a bulalo ngan mausang a half rice.
0: Okay, usang a bulalo. Pero sir, dure pwede mag-order hino sa nga half rice. Dapat 1 cup good nga rice.
1: Hino ang nagsire nga dire pwede mag-order hin half rice. Di ka ba maaram nga may balaod yan na nga gindidiri ang mga kaunan nga dire mag-serve hin half rice? Baadaw! Hinga nagtitipid ako yan na.
0: Hala, sige sir, para haimo, sige nala, pwede half rice, makaraon man na eh.
1: Ha, amo iton. Sige, maduhang half rice.

0: si Mang Kanor.
1: Giant makanusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Darling!
1: Oh, Kanor, unsa naman pod?
2: Darling, ayaw kong supladahe. Kinako'y regalo sa imo. O, tanawa. Bagong cellphone. Tadaan! Touchscreen na, darling. O, tanawa.
1: Hala? Gupuhan ni cellphone na, Kanor, oy!
2: Una'y regalo na ko sa itong anibersaryo.
1: Hay, salamat. Nakahinumdom na gid ka, Kanor.
2: Oh! Eh, siyempre pa, darling. Ikaw pa. Malimtan baguday na ko na para na sa imo, ha? O, tuplok-tuplok ka ganit na, tanawa.
1: Hala, paganahan kay ko kanurok. Makasiusin ako, makadulan ako mga FB games.
2: O, tanawa ang front camera pang selfie. O, mag-selfie ganit ang duha.
1: Ah, sige.
2: One, two, three. Di ba? Na-flash ang front camera.
1: Hala, kagwapo kita ni Kanor, uy. Thank you, Kanor.
2: You're very much welcome, darling.
3: Hindi, ako agon ng cellphone, hindi.
1: Unsa?
2: Ah, panamay.
1: Kanor, unsa man eh? Abi ba na ako gipalit ni Moni para sa kuha?
2: Dili, darling, oy. Nakitaan ko lang ng cellphone na dito sa park. Muna nga akong gipalit kay sayang mampun. Muna nga akong regalo sa imo.
3: Ako agon na, hindi. Yang gikuha, hindi.
1: Tanawa, pati bata ilugari mong cellphone. Ihatpak ko na siyang nam.
2: Agay, darling.
1: Iuli na, iuli!
2: Darling, ang akong ingon, darling. Ingon na niya ang akong palito na cellphone sa imo hapon. Ayaw lang na, kini man ato. Iuli lang na ako ni sa bata. Sabot ka.
1: Saban! Iuli ni mo, dili!
2: Ingon ganit ko, iuli na. O ta, dali dili ta, kay imo haman yung cellphone ta.
3: Aminibi!
2: Agay, no. Agay ta, padamay ni matahan yung baksidor mo po na inignaw ni.
4: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Inday, may start ring akong ugangan sa tatlok bulan, ha? Kaga ari ang listahan sa mga pagkaon nga iyagid na paborito.
1: Okay, sir.
0: Andaman mo lang, ha, kung may iluto ka sa mga ginista ko, ha? Kay ikaw ang tabugong ko, Dres Balay.
1: Ay, aba, forte.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, sir! Excuse me, check up lang, sir, ha? Tanaw na sa imong bag.
3: Oh, kuma na?
2: Sige, sir. Lakaw na, sir. Uy, kaning isa. Ma-escape now. Sir, excuse me, sir. Palihog kong hubuan ng imong long sleeve, sir.
4: Sige, sir. Hubuan na ako, sir.
2: Nabudlot na oray ang puso na niya. sir, kinahanap po hubuan ng imong, pantalon.
4: Ha? Apilin ba gaya pong pantalon, sir?
2: Apilon, basig na kigisok-sok na nga kontrabando.
4: Sige sir, ako na yung hubuan akong pantalon.
2: Kanag yun, tumanjus bala, di ba sir?
4: Karon sir, kita naman ni mo nga wala ko'y dalang nga kontrabando. Nga, alangan man nga imom na yung hubuan akong boxer short.
2: Siyempre, apil na tanaw na ito, basig na kipaipit nga kontrabando na skinailad man.
4: sir, dili na pwede sir, kay maulawan sa tana.
2: Sir, maulaw, hubuan ng imong boxers.
5: piwan ka nun.
2: P1 Richard.
5: Saan na? Okay lang ha?
2: Okay na kay ko na P1 Richard.
5: Sir!
4: Kiriyon!
5: Sir, gano'n nag-ubo mo ka, sir? Kasi may napahubo ni mo.
4: Ipahubo mo ko sa imong kauban good kay inspeksyon daw.
2: Sir, ipahubo ko na kay inspeksyon gani.
5: Kalugawa ni mo mang kanur. Uy, kani imong ipahubo? Mauna si General.
2: Oh, siya, General!
4: P1 Kanor, ang sama niyong kalaki? Anong imo mo kong ipahubo?
2: Sir, huwag ipahubo ka, sir, para makita ngayon na dapat ang lawas sa mga pulis. Sama niyo, macho kay sir, mura si Gardo, bersusa.
4: Mau ba? Sige, pag-ubo sa dia.
2: Pahubuon ko, sir, bili ng boxer short, sir.
4: Hubo na! Hubo! Ha!
2: Maluhi ka, General, maluhi ka.
4: Sige, hubo na, tanan!
2: Kita itong armas ni Puigo, anil.
6: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kapoy kini maglinya-linya sa bangko ba taas kaayo dong tana magkauban ta sa linya dong. Oh, ngano man? Para kung naim mo singit og next, imo na kung pangutano na kita na ba?
1: Ana.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: about Perte testimonial.
1: Kung galing si Nonoy, gusto ko lang magpasalamat sa MOR kay tungkol sila, taratarad ka mga murto sa balay, no? Naglalayas, amot ba si Pinabilin pa di, pero matcheck ko nung wala na. Labi na gitbala sa hapon, bala? Inang rock music, bala? Bawa matcheck ko taratarad ka mga malay yung espiritu na dudula sa balay. Tungkol sa nagapatukar, kami sang mix of rocks ang MOR, wala nagabula ang babas ang manghod ko. Tapos ang tiyo ko, wala nagauwang. Tapos na nanutaran ko, bala, wala na ako nagalaway kung makakita ko dinuguan. Ako galiliwat si Nonoy, ah. Tungkol sa MOR, daw, nag-ayo ko sa Yanggaw. Aba, Perte!
2: #PinoyClassic #nagba

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay! Pagkasiksyan ni mga balhanan eh. I-add ko din sa Facebook. Kaning isa dugay kay kong i-add. Huwag yapon i-add akong friend request. At kaning isa mabos kayo ang kong ikamis. Huwag akong ganahan ng mga lawas ka ng mga balintagason kayo. Pero nagko kayo kaumbaon. Pagkasiksyan na pa isa. Pagkasiksyan na lang Diyos. Murahan yung sawa nga naghapa. Pagkasiksyan na lang yun.
1: Kanon!
2: Pandamay, ako asawa. Yes, darling.
1: Mauding mabilar ka, ha? Kasi gini kang tanaw-tanaw ang mga babae sa Facebook. Kani mo patilya.
2: Siyempre, darling, siga naman kong matadaan. Kaliwat ba yan mo, mga burdlak?
3: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. M.O.R. Classics. More music. M.O.R. Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
4: Manila style.
5: Disco.
4: Novelty.
5: Jukebox.
4: Standard.
5: Ballad.
4: Folk.
5: Country.
4: Rock.
3: From the year 2000.
6: M.O.R.
3: Classic. The 90s.
6: The
3: 80s.
6: The
3: 80s. To the groovy 70s.
6: 70s.
3: M.O.R.
6: Classic.
7: This golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
6: Classics.
7: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On M.O.R.
6: My only radio.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Kinsa galing ka dong?
0: Ako dito si Lito, sir. Mag-apply ko pagka-boy, sir?
1: Ah, mao ba? Mag-apply ka? Ah, simple na may trabaho din, no? Magbahog na mang kasero. Basta galing buntag, imo siyang bahogan og ham. Company odto, imo siyang bahogan og litson manok. Pagkahapon, imo siyang pakanon og corn beef.
0: Ay, sir. Mag-apply na lang ko pagka-ero.
2: Ana.
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkano! Siyat!
3: Siyat pa! Siyat pa!
4: Siyat, relax mo! Ako may gunner! Ay, mo siya to. Isa lang sa'yo mo, kay maoy rabakay ka.
2: Oo, sige. Ako na po, libut. Dali.
4: Chat. Puslan man nga broken hearted ka daw.
2: Galaw-gawa mang kanuroy. Tamaan naman ko.
5: Mga aksyon ko mong kalipong ba? Napamalitag inang biay.
4: Nasa, nangahubog na mo na yun. Nausya. Kadali, bagunin niyo mahubog. Ako, mang kanuroy is my name. Gahe kay kuhugod. Mahubog ba na ng gunner? Asa ka kita gunner nga nahubog? O nandiyan dyan mahubog si Mangkanor?
2: Hey, Mangkanor! Uy! Mangkanor, mata na siya, Mangkanor!
6: Ano, Mangkanor? Naratas at bangs yung balay!
2: Narata diri! Oh, Mangkanor! Abi man mo, di ka mahubog!
6: Oo, oh, minumog, di ka mahubog ba?
4: Say hubog, hindi ako lasing. Tuyok na kong pananaw. Hindi na makaya ni.
1: O Kanor, hubog nasad ka ha?
6: Abi na mo, dili mahubog yung Mang Kanor.
1: Ikaw to ho, nakapula hubog yung kay ka ba?
4: Say hubog, aligugugag hindi akong asawa. Oy. Wala ko na hubog. Kamuong duha, muna'y mahitabo ninyo. Kung muli mong hubog sa inyo, kasaban yun mo sa inyong asawa. Darling, nag-set lang kong mayong sampol ni atong mga kabataan ka ron. Nadilimuli sa balay na hubog.
1: Nag-set din sampol, ha? Adi ha katulog sa gawas!
4: Darling, pasunla ko, darling. Pasingay wakwak din, darling. Pasunla ko.

0: Si sayan mo urag. Si sayan mo urag digdi.
1: Ako niya nga. Ayutan ka pala.
0: Hindi ma.
2: Sorbay man sana. Sorbay. Sisay naman tabi sa induan matalaw. Sa mga matalaw naman.
3: Luluwa na ka mo.
2: Luluwas na ka mo.
0: Tabangin ako ninyo.
2: Pando. Sorry. Sorbay man sana. Pando. Yung si Tegake Kobe.
4: This is what Classic FRC is all about. It

0: ang Changyimichon!
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Changyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Changyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Changyimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! Balingi ko, Choy! May papel de liha ka na, Choy, ginabaligya!
3: Anon mo na ang papel de liha, man?
2: Ay, ikis-kis ko sa madamol nga tsura sa nagaagaw sa bigo ko!
4: This is the sound of Classic FRC. You've

0: dong, dong. Ah, pwede ta kaaboton, dong? Tsaya boton, nag-aabay man ta. Ingon manggod sa akong mama, dong, na reach for my dream. Ay!
1: Ana!
2: This is the sound of Classic FRC.
3: Classic FRC.

0: Abaw do ka budlay man ni spilling on nga dala ni kundi ni pakadto ni do ga talang no kuhaw na no man. Ano abi kay pangayaw kita sa lugar ngayon ni mo. Abi mamangkot kita are ay kay lolo. Lo, di ni pakadto ang dalan ngayon ni man.
1: Ambot gani apo ah. Naglabot sa mula ning edad ko. Duway ko kabalo kundi ni pakadto ang dalan ni kinuha man ni galakat. Duway man na digahalik.
0: Abaw, perte.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Giant makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Oh, Brad, sakay ka, Brad!
3: Ay, sakay ko! Salamat! Ako pa'y unang pasahiron makapwisto ko dahil sa pronsit sa pinikab.
2: Oh, Brad, hulat-hulato lang na ito, ha? Nga mapuno na.
3: Oh, may problema na, Brad.
4: Uy, sakay ko, Nong.
5: Ay, Nong, dari ko.
6: Ay, Nong, sakay ni Nong. Ah, dari ko sa tumangan kay. Dako naman kayo ko para dito na maumod.
2: Oh, sige, sibog-sibogi lang. Oh, okay, kumpleto na, lima. Jis-jis mo.
5: Ah, sige, okay lang, Nong.
4: Okay, jis.
2: Oh, Brad.
3: Ako yung mga tawag.
2: Oh, ikaw, pwede ka sa likod. Nako kay para mabalansi ang motor para di tayo matuwad.
3: Ay pa! Ano ipalikod ba ko ni mo? Nauna ba kong naabot? Nakaplasta na ko rin sa front seat. Ibutang ko ni mo anang likod ng buhok kay aso. Gusto nyo ka manimaho kong aso? Maupisina pa ba yan ko?
2: Ingani mag ko na, Brad.
3: Dili!
2: Kung di ka bubalihin sa likod, mga tumba ka. Gusto ka nga maumod na dito sa bakilin.
3: Kung ano nga kung maimultang ni mo diha? Nako lagi nauna.
2: Kung di ka gusto bubalihin, nahala, naaog dira.
3: Panamay, panaugon ko. Jesse lang bayan niya akong pamilite. Nilibrada nga akong pasabot. Tama din nga di akong simulikon. Kay kaning duha, tambok man niya na subangan para balanse.
2: Onya, mo reklamo man kang manimaho kagaso.
3: Wala eh. Di pakuha na, libre na nga akong pahumot. Labong wako ka pamirpim rong muntaga.
2: O sige, gunit, kay musubida na ta.
3: Panamay, nasudan
2: niya. Pakawin din mo.
3: Lisaudan akong kahimtang sa likod
2: eh.
3: Baho na pa yung kagaso. May slide ang akong labot. Matag na ko.
2: Kurek!
3: Mahulog! Log!
5: Hala,

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, Lito. Nasolba na to ni may mong problema kung sa imong ipangalan sa imong anak?
0: Pre, nanako yung nanonaan para sa akong mahimong anak, pre. Kay gusto mang good na ko, magsugod sa R.
1: Ah, kuan pre? Randy.
0: Ah, dili.
1: Robert, pre.
0: Dili, yapon. Arman.
1: Ana.
2: Classic FRC on MOR Classics.

0: Ga, nagay ka na bala sabay-sabay siya balaga.
1: Ga, hindi ka na bala magselo sa iya. Best friend ko na sa mo.
0: Hindi ka magrason-rason ha. Kay best friend tamang ka bala sa una.
2: Abaw! Pwerte!
3: This is what Classic FRC is all about. Just let your love go. FRC.
4: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uy, pagkaswet niyo sa kong asawa. Kikalintura masiguro ni. Kitimplahan magkukape. Napag-i-smile eh. Porkanor only. Himala, gini ako asawa ron ba? Ah, dilawan ako niyang kitimplang kape ka na ko. Ano? Kuryaga ba ni kape ha? Pwede magpahita. Wa manang isang ulang asukan. Wa pag-inbutang yung kremer. Kuryaga ba gini ako asawa? Iyabo ka ni kape ha? Ano?
1: Hoy, kanor! Ganang iyabo mo na ni mong kape?
2: Ah, pandamay. Ang akong asawa. Darling, nasagiran ako, darling. Pasailo ako, darling. Pwede pa namang lami atong kape ngayon mong itimpla sa kuha. Salamat yung kay darling kayo mo kong itimplahan. Munang patimpla na lang kong usap, darling. Kaywan ako matiwasong yun ang mga akong kape kaya akong nasagiran.
1: Ah, lami di akong tinimplahan ka, Nor?
2: Oh, darling.
1: Oh, dire bago. Imna ni o. Imna.
2: Oh, kainit, kainit. Pasok ko.
1: Unya ka, Nor, lami? Ganun yung kunot pa na imuhang nawong.
2: Ita man yung kape, Adin. Oh, lami kay darling. Lami to kayo. Lami kay bugas ay mong naw.
3: Now playing
4: Classic FRC
5: MOR Classics.

0: Mariam, sweetie pie, kabalo ka bala? Daw drugs ka?
1: Daw pwede! Plan ha? Pick up line na naman! Haber, sige be! Bakit kay tungod makahadik ko?
0: Hindi! Ang ginagawa mo ang kabuhi ka!
2: This is the sound of Classic FRC.
3: Classic FRC.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang tunay na kaibigan, tutulungan kapag nadapa ka. Pero bago niya gawin yon, ikakahiya ka at tatawanan ka muna.
2: Maright!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Changyinit Choy!
1: Pagkero sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Changyinit Choy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Changyinit Choy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Changyinit Choy!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may katol ka na, Choy, para sa langaw?
3: Ay, day! Daw saan? Lamok mo lang ang katol, day!
2: Choy, amigo ko, abi, sa sobra ka sweet, pati iban nga bayi, nagatapik sa iya, daw mga langaw!
4: Dance Classics! MOR Classics!

0: Little Man. Ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Ma?
2: Na?
1: Ma?
2: Ah?
1: Kanang mulakaw sa mi ni Kanor ha, mamiesta sa mi dito Spikas Barangay.
0: Ma, ikaw ni bahala din sa atong panimalay, okay?
2: Way problema.
1: Mabring house rami, Ma.
2: Salamat, Nok. Adunay bring house. Maayong kikidalaan dyan ko sa kong anak kong ni Kanor. Abrihan na ako niya niya. Aros Balinsyana! Nagilo na yun ang kanon. Napay humba. Napay bukog din sa gilid. Kalami sa uyok. Kaunon ako ni Bikin. Murang nalipong na yun ko gigutom yun ko pag-ayo. Palangga yun ko ni Kanor. Gidalan yun ko niya bring house. Kaunon ko ni
0: Aron. So now I come.
2: Oh, Kanor! Dagang kay salamat, ha? Kay mo yung kong gidala ang bring house. Lami aani, uy. Nga na yung manigisagol-sagol. Pero okay lang, kay nagha pa mag-unod ang bukog.
0: Ah, palamay. Gikaon siya kung hugangan ng lamaw.
1: Kanor! Gibahugan na ni mong ira!
0: Dali!
2: Unsang lamaw na?
1: Ma! Imo man lagi ng gikaon. Nga lamaw man na, param na sa ira!
2: Unsa! Iyon ni Kanor mo ng bring house ni sa kuha mo nagikaon din ako kay Naksyong kong kalipang.
0: Bitaw, darling. Dili na para sa iro. Mauna akong gibring house para kay mama ni mo. Palang gabay na ako niya kong ugangan.
2: Patamag yun eh. Lamaw niya yung bring house.
0: Ma, para lagi na sa imo ha. Kusa mga darling, asa mo na yung mas importante? Ang imong inahan o ang iro?
1: Ma, ayaw lang na.
0: Hilom na na, darling. Sige ma, kao lang.
3: When you want to dance like

0: Cek, mau nang bayana na gagamit og sabo.
1: Mao ba pewang kanor atong dakpon?
0: Ayaw sa Chef, kanang masakpan yun na to sa akto.
1: Okay, atong batayan.
0: Oh, di na Chef, kikuha na sa babae ang sabo. Nga nagibutang sa plastik, maghit-hit na siguro na Chef.
1: Oh, naana, unsa man ang klaseng nga sabo? Namang gibutang sa iyahang ilog.
0: Hala Chef, pandamay, dili man din na sabo, tawas man din na.
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: fast.
1: More suck a bitch.

0: Class. Pamate, may hambal ko sa inyo.
1: Ma'am, ano to, ma'am?
0: Amo ni Balaklas. Dapat naton batunon ang kamotoran. Kung laway ka, bride ka.
1: Ah.
0: Pero kung gwapa ka, mango ka.
1: Ayaba. Amo gali, ma'am? Bo ka bride git sa imo, ma'am ba?
0: Aba, perte.
2: My Only Radio plays more.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkanor! Ano sa manay mong manok? Hybrid na?
3: Ito, Mangkanor! Eh, andam kong mupusta para nang mong manok.
4: Maski ako, sugalan ko ng manok ni Mangkanor, bay!
5: Mas labar na ko, bay! Ako, mapil ko!
6: Ah, kaning akong sunoy. Gahe kay ni! Oh! Ayura kay sunoy na ni Boy di Bocha ni! Esaw kay ning sunoy na ni Hybrid ni! Gika ni sa kong amigo nga si Ronel, mga rati ning manok ka ni! Kuyaw kay ni! Hybrid ang mga pills akong ipakawal na ni! Nagkagay kong injection na ni! Pwerte kay isog ding sunuyan eh. Kanang inyong mga sunoy, mga talawan na. Layo na kay nasa kong sunoy.
2: Aw, kung mauman dahin na, ato na nang tari na.
3: Sa pamidugayan, tari na.
2: Oh, 50 mil ako ah.
7: 50 mil pala ko
5: ah.
6: Oh, sige, kasado na tanan.
7: 50!
3: Oh, meron.
8: Hi, I'm Lito English Sero.
9: Sir, okay na imong sakyanan, sir?
10: Oh, maayo, sus. Sao na lang yun na ako ulit kung wala ka. Unsa man, muhawid na ang break?
9: Aw, dili gyapon muhawid ang break, sir. Pero, akong gipakusgan ang serbato.
11: Ana!
12: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
13: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
12: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR. Ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: 什么。
1: Now playing Sunday Mellow Throwback
2: on MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey, palitin mo dali sa kong mami, peting inita! Espesyal mami kini, akong asawa mo iting luto mo, nang ipanganlan akong mami!
3: Oy, Mangkano, isa pa ka mami!
2: Relax lang, children. Pang isa-isahan ta mag mga mami karon. Halinon, yung kaya mong mami lami, magugay na akong mami god. Oh, sige, isa pa na sa table 1. Oh, dito sa table 3.
1: Oy, Kanor! Daghan lagi kay tag customer karon.
2: Ah, yes, darling. Tungkol kay lami, kaya mong pagkaluto sa imong mami. Espesyal yung kayo.
4: Mang Kanor, unsa espesyal? Nga naman nilangaw imuhang mami.
2: Pandamay, nilangaw akong mami.
4: Oh, tanawaw. Unsa ba raw nagluto-luto man ako? Di lang pagyud isa kalangaw. Duha pagyud. Di. Unsa ako man ani maron?
2: Boss, kadali lang. Kana nga mong mami, lami kayo na. Tungod sa kalami sa mong mami, boss. Pati langaw, gusto mo tilaw. Oh, di ba? Kato magani kagahapon, boss. Ani tilaw, ok. Kato isang adaw, butike. Ingon anak kalami, ang among mami. Tanawa, pati ilaga, gusto magtilaw. Ego na nakalabi ang among mami.
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Sir Mangkanor!
3: Ay, engineer!
2: Managpintura imong balay! Unsa may imoy kasulti?
3: Ay! Ganong pink man ang color sa akong balay? Ha? Ganong pink man na? Ang gusto na ko, blue! Ganong pink man? Tingnan natin ka! Di ba hiranti ka, engineer? Ayaw pataka! Ganong pink imong ibutang nga blue ang akong gusto! Dalawa! Dahil kita murag hilokitin ang akong balay! Gusto na ko, blue! Dili pink ka sa mall ka, engineer! Nagbayad ko na imo!
2: Sir Mangkanor! Relax lang. Pink may gipili sa imong asawa.
3: Oh, bau ba? Muna'y saktong kulor. Muna'y saktong pintura. Dili sakit sa mata. Bugdaw kayo kung imong tutukan. Nanawa, ako arang balay ang kulor pink nire. Magkanindot sa kong balay. Kay bau manggong ka-engineer. Ang akong asawa, mahiligon yun na sa color pink. Gika sa iyang bag, gika sa iyang planner, pati paper bag na pink na. Iyang kuko pink, iyang sanina pink. O na gusto niya mong balay pink. Okay kayo na sa kuwa, okay kayo. Sayang ikwanta magparipin sa kuwane.
4: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Kung may bagyo, ang mga estudyante, wala klase. Ang mga empleyado, sige, panrabaho. Sa trot lang, ano kami? Immortal?
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
6: Easy. Take it slow.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Miss Gapoy, sulod sa akong opisina kag sirahan mo dayon ha.
1: Sir, maluway ka sa akon, hindi paghimuang. Malain mo nga tuyo sa akon, sir. Maluway ka, hindi!
0: Oh, nanukay mo yan, Miss Gapoy ha. Kung magamo kasi na, wala ka na lang increase.
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Nagkanal, paitaan niya itong pagkaunay. Wanay lain.
1: Na naman dahil bitoy.
0: Pamahaw, ginamos, paniudod, tamban, panihapon, buwad, putput.
1: O niya, usap man yung diferensyaan na bitoy.
0: Kay Kanur, akong singot, parat na.
1: Kaya naman.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Uy, palagpakan nato si Mang Kanor. Kuya, huwag yung mukanta ni Mang Kanor, uy. Woo!
0: Salamat, salamat. Hello, my test. Karoon akong sunod na awiton mawang my way. Woo! Palagpak mo niya. Palagpak, mga kaya.
3: Kaya na, Mang Kanor.
0: And now, the end is near. And so I face the final curtain.
2: Saan man na, uy, lagi? Grabe kasi Mang Kanor ba? Gaong ikanta.
4: Lahan na lang, patang. Kanapulo na lang, baik-baik, kanta ba?
2: Uja, di masag. Magkripuan. Arka bugaong. Bisig, bisig ba bugaong? Diris bujuke. Arka bugaong.
5: Gaong lagi kaysa basketball pati naman sa singalong.
2: Mang Kanor, pamasa kong mic diha. Bito, Mang Kanor. Kami buwan, makanta buwan may. Bito, Mang Kanor. Kami buod, mukhang tabon me!
5: Ay, gulay doon! Diyo, gataon! Kagataon mo ang ganyan, gatuwa ko laway, gusto mong kanta! Uy, magkantahan, irisuple! Gusto mong kanta ka ng BJS!
4: O, sama na eh, buwag gaong, magkarisimang kanon, palungan na eh! Oh,
5: palungan eh, nina! Sama na eh!
2: Aw, kung ingon ana man lang, undangon na nato ni! Wala na yung mga anta!
5: Ay, bitaw! Ujon ko, alam, ujon ko!
4: May ako may undang na nori bay, may klaro ni! Puros mga kanon mo kanta!
5: Okay, yun! Klaro!
0: Mau ba? Nangasok ko ng mga kanahan. Murarabag mga angayan. Wow na ko ng mic ba? Oh, gusto ninyo, microphone ninyo ha? Pagpalit mo!
2: Oy, Mang Kanor! Namanggi mo man ang ginala!
5: Anong iibot pa ni mo ng microphone?
0: Pagpalit mo, pagtagsa mo. Wow ko ni kaya kuha ni microphone. Muli na ko. Mahana mo niya. I did it! My way!
5: Mang Kanor!
6: You're listening to MOR, my only radio.
7: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
8: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
7: Ako rin kaya, naka More sa Magdamag sa MOR.
9: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
7: Galing-galing ni Kuya.

0: Sakit! Kukis ah! Sa ulo! Pero permigit sa kasing-kasing.
1: Bow! What the?
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: M.O.R. My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: M.O.R. Ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa M.O.R.?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on M.O.R. My Only Radio.

0: babes! Ano man yung exam mo man? 0/100? Puro manisala!
1: Kabalo ka, babes. Ikaw lang yung insakto sa akon kabuhi.
0: Ulo mo, naton, wala ka gidyaguro may nabalaan.
2: Aba! Puwerte!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
5: Easy. Tickets
3: to. Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Good morning, sir. Ano pong order nyo?
1: Sarong lard na burger. Muda, sarong lard na soft drink.
0: Mm-hmm. Di nyo po ba kakainin, sir?
1: Pwedeng sa lamesa na sana. Na makasupog man kong digdi. May nakapila pa sa likod.
0: Sa table ho? Ayun nyo po bang sa plato para di baboy tignan?
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Uy, Mang Kanor!
0: Oh, sumayato!
2: Tama-tama, dude. Baligyan na akong kotse ba? Malita na lang na eh. Sayang kayo kay Tanawa Sinaw. Maintenance pagig kayo na ko na.
0: Ikuha na mong kotse. Dagagag priority. Gikarga na. Mobile hit na. Di ko mo palit, anak. Karaan na kayo.
2: Anak ka!
0: Unya, kanay mong kotse. Napagkinsi ka mong kukok na muyo. Ibuha na lang na mong kotse.
2: Ilamdra, Mang Kanor! Kusog ro ba kay kamang hulaman, ha? Hinungdong ka itong naay mong mga parente. Nangulam ka sa ang kutsi. 1 week di magihulaman. Reklamo ko. Nga karon, imno ning saway-saway yun. Mamakay utang kabubuton, Mang Kanor.
0: Madamay, nasukunis po ito. Hili ang ako, Gigon. Wapo kayo na yung kutsi.
2: Yes.
0: Kanangin mong kutsi ka na yung ko. Okay kay na at least bago na po naging mong mga pet. Kung sa una iro, karon ok-ok na po. Okay kay mong kutsi to. Iwati mo. Palag magbaktas ko kaysa ka na di mo andar.
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Ginoo ko, oy gikilig magayon kay kodong. Oy pangalan pa lang bitaw ni Mudong, gikilig na kodong. Unsa kag magkaapelyido na tanoy?
1: Ana.
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: pre, huwag ka na tinago sa akin, pre. Balaan ko na pinamber sa ATM mo.
1: Pre, hindi ka ginakabalo kay secret ko na. Pero sa toon lang, pre, balaan mo gidman. Ano be?
0: Sisew, pre. Kita ko na mo. Apat ka astares.
2: Abaw! Perte!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot Pomor.
3: Hugot Pama.
4: Hindi tungkol na kapangalot ako ulo ko. May problema na ko. Sa trot lang. Hindi pwede nga may koto lang ko. Oh, gusto mo mag-share?
5: Si Mang Kano!
6: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
5: Si Mang Kano!
6: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
5: Si Mang Kano!
6: Malauman! Pero dili masaligan!
5: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
7: Ladies and gentlemen, this is the NBA Playoffs!
8: Oh guys, tarungon ko na ito ni. Duha na lang doon kapuntos. 2 points na ilamang nila. Kinakalan, teamwork dito ani. Isa na naka 3 points, naog dito ani.
9: Pilay tayo mahabilin.
10: Last 8 seconds na lang. Tarungon na ito niya.
9: Oh, 8 seconds lang ha. Mang Kanor, unsa man itong istoryahan nga. Ngay muha man daw gipustang atong premium sa championship. Unsa man eh.
11: Ito Mang Kanor, pandamay ka. Mapili tani nun 2 points na barang kalaban. Agak na tani.
12: Pandamay, lamang ang kalabag 2 points. Ay, magkabala ka mga teammates. Itsahan ko lang nag 3 points na. Kaya-kaya na. Pina-Stephen James akong tirada. Baba mo kay Bao. Katong bata-bata pa ko. Ako'y MVP sa mong lugar. Most bugaong player.
9: Mang Kanor, championship game ni. Kinahanglan kita mo daw ka. Kaya kung mapil dita, wag kita'y premium ba?
12: Ayaw ka bala ka. Ako'y bahala. Basta ka mo, depensa lang mo. Ako'y bahala.
9: Okay, sa katawa na mula. Game na. Last 8 seconds na boys. Go!
12: Oh, naging winning moment ako ron. Mang Kanor, winning moment.
9: Last 8 seconds. Pasa naman si Mang Kanor at may pasang bula.
12: No. Pasa na rin, bro! Pasa na rin!
9: Mang Kanor, gawa na rin bula!
12: Nareceive na akong bula. Baka tinigay ko sa 3 points. Tirahan ako. Aliana! Pandamay, wag abot ang akong tira. Airball!
9: Mang Kanor! Ano mo man ito kaabot? Mang Kanor!
10: Hindi na run!
12: Pabitubig kong ko. Agay, sabag mo, nabigkogan ko. Sabag, nabigkogan ko.
13: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong, or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Paringes, permi ka na sa nang mintis. Permi na!
1: Tiba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio!

0: pre, kisa may magduwa karon sa championship sa PBA?
1: Ay, hini Brazilian Kings man kanor.
0: Hini Brazilian Kings? Ah, okay kayo. Uya, usa may kontra.
1: Bangkiruan Bulls.
0: Padabay.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Unsay sigyayaw ni mo diha, Kanor?
0: Ay, unsa pa, kanang imong inahan. Buhay senyorita kay restong panibalay. Mapay nakipuyo, mura pa yun senyora. Way trabaho. Makalagot yung makasuro kong dugo.
1: Ayaw po na anaa si mama, kaya ako man ang inahan. Nagatrabaho, bitaw na siya din iha, nagatabang-tabang.
0: Tabang-tabang, tanawarago na diha. Mabagay na siya kahugasan ng plato diha. Mabagay siya kapanglimpyo o kapanilihigan ng salog. May panagkuha na lang yung katabang. Di mo trabaho pagtarong.
2: Kaya nga no, Kanor, magkuha mo katabang. Nakamoy ikabayan? Ikaw na ba ang tamang guna dito sa gawas, ha? Gusto ka gunahon ko ng naon, ba?
0: Ah, pandamay. Ang akong ugaan. Urahag na ugbairan. Ay, ma!
1: Oh, tanawa, Kanor? Nang guna manggani day na si mama? Tumiaging si mana, pabiyan ako nagisugo sa imuha. Tagas na kayong sagbot.
2: Onya mo yung kangawa ko'y trabaho din sa inyo. Ipangkit-kit na manggani ko sa mga mananap.
0: Purbeda niya ko gangan. Pagkabutan yun. Ganong kit-kiton makas mananap mga mananap ang bukang dako. Karoon ako, mangunay din yung mananap ko ng kauli. Mau niya ko gangan. Buutan na. Wapa pa. Ma, pasalamat yung kong anak ka din sa mo. Kay kung dili tungod ni mo, po'y anatag bitin dire, tungod sa kataga sa mga sagbot.
2: Ano ba? Aron magkasinabda na ita?
0: Sa mga pagkukong sa bitin nga, nahadlog na mga bitin sa daong sa kungugangan.
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito sa All Hits Carrera!
5: Tara na!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulang nagnaog sa taxi, "Sir, palihog ibalik ang kambyo kay wala ka pa kabayad. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Kanor, tara, uli na ta. Mano magtugtog atong banda. Murag asa mga musabay.
0: Ah, una lang mo kayo din na kusabay sa mga angels.
3: Sige na, Mang Kanor. Tara na. Alin na din, Mang Kanor. Sabay na ta.
0: Oh, tanawan ninyo. Di ako nila gusto pasakyon. Una na mo guli. Pag-taxi na lang mo kay mo hits na ko nila. Okay ba?
4: Ah, bahala ka dira, Mang Kanor. Oy, una na mi guli. Tara, tara.
5: Una na mi.
3: Tara na, Mang Kanor. Let's go.

0: nanay taxi. Murag sila kanor na gyud ni ba.
1: Kuya eh. Kapit kayo magigitlan, makaskas o gitara ba?
2: Hindi, ako sa drum nga na eh. Kapoy, nakakong kamo.
3: Asa ka na itong sunod tugtog, bay?
0: Uy!
2: Sa oriental.
0: Kamura lagi!
1: Layo po
0: ba? Asa man akong bana? Asa na si Kanor?
1: Si Kanor?
4: Kukuhan ka nang...
2: ano, narara ko!
3: Narara, nagsunod, nagsunod!
1: Nasa likod, nasa likod!
0: Asa man mo?
1: Kamil ako! Bakit nalabog ka?
0: Kinsa mo ning sabay ni Kanor? Goodbye, Mang Kanor!
5: Next time ulit, Mang Kanor!
6: Salamat kayo sa ride! Sunod na pod mo hit sa pugko ninyo. Bye-bye!
5: Bye, Mang Kanor!
6: Goodbye!
0: Goodbye, di ay, ha?
6: Pa naman, si Darling.
0: Wala ka nang sabay si mong kabanda sa taxi?
6: Okay.
0: Dinhi ka manghit sa mga babae. Ali, diri, chicks, adarit kay ka, ha? Ikaw, ha? Suntok ko, taka.
6: Nahis ko dali kaya wala ko'y pag-chipin sa taxi. Munang nahis sila ko. Nagmagandang loob lang to sila. Munang nisakay ko.
0: Magandang loob, yay, ha? Ako pag-iati ko ni mo, ganahan po ka kay mga chicks. Alay, dali!